0: Capsule. Herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. At Mark C. Vitamin C plus Zinc. Ang purong vitamin C ng ating mga kasangga. Mark-Up Capsule Food Supplement. Mag-Mark-Up Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
1: JMR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Kayo ay nakikinig
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Si Ma'am Eva M. Cara at ang kanyang mahal na asawa na wala ang kanilang pagkahapo. Pakinggan natin siya.
5: Ako po si Eva M. Cara ng Purok Dos, Barangay Makatbong, Kabanatuan City. Ako po ay nag-take ng Mark Cafe Brown Rice. Malaki po ang naitulong sa akin. Ayun nyo po na nagkakape, take nyo po yung Mark Cafe Brown Rice. Malaki po maitutulong sa inyong pangangatawan. Kagaya ko po ay laging nag-take umaga't hapon. Saka hindi kami nahahapo. Marami nga po kami na-take ng mga food supplement. Kailan po, mas pinili na po namin kasi yung umaga po kasi pag nagkakape po kami ng mister ko, nakikinig po kami talaga dyan sa inyo.
0: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas, ay mabibili na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
6: Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
7: Happy birthday!
6: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po! Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa EveLive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Ayun po, ang dami po namin naranasan sa mga financial, basta ang dami po namin naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
5: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
8: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
9: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
14: Spirit FM. Best friends.
15: I'm Boy.
16: I'm Brenton.
17: I'm Aaron.
18: Ako si Jeff.

0: Shell Z Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkuran ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
5: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
9: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
7: At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
10: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash shali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
15: Best friends!
16: I'm Boy.
17: I'm Brenton.
18: I'm Aaron.
19: Ako si Jeff.
8: And I'm

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago!
2: Ako si Ira. Pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang busy at energy na nilagay nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Spirit FM 104.1 Spirit. It's fun. It's great. It's the Spirit Habits.

104.1 Spirit FM, the city's best.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ayun po, ang dami po namin naranasan sa mga financial, basta ang dami po namin naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
5: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
7: Gamer todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali!
9: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
7: At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
10: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
13: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash-ali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng Celio o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
15: Best friends!
16: I'm Boy!
17: I'm Brenton!
18: I'm Aaron!
19: Ako si Jeff!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3. Ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
3: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
4: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
5: Ako po si Michelle Anantaran, Municipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
7: Suramiras po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Seth Manalo!
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash-ali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
3: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
4: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
5: Sue Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo!
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
12: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
13: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
14: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Sue Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

isang malungkot na bata. Ano kung gaya kong

0: mga ganos ko, sa mga ganos na nato mo. Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nato mo.
1: Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nato mo. Inumin mo ako.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Nathalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Feeling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay,

Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa gitna natin. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong panalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtamis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
3: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagalingan at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira, pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang lisi at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
5: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
6: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
7: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na!
8: Gins Tanalo promo na!
7: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
11: para sa Senate Manalo!
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash Shally na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
14: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
15: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
14: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
16: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
14: At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
4: Oh, pare, parang di ka yata masaya.
5: Ay, maliit na naman sa sakuling ko. Ilang araw akong absent. Di na ako nilulubayan ng sakit, pare.
4: Naku, Mare. Marami talagang apektado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
5: Mark Capsule?
4: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, Mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbal na sangkap kung saan na itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
5: Masubukan nga yung Mark Capsule.
6: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang ang sakit tumistansya.
7: Palakasin ang ating immune system with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kasama si Kasanggang Angimar Camonias.
1: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na.
8: Kasangga, kasangga at kalusugan.
9: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, kasangga at kalusugan.
10: Kasanggang Angimar Camonias.
11: Angimar Camonias.
12: Angimar Camonias.
13: Angimar Camonias. Camonias. Camonias.
8: Sa isang malusog at responsableng mamamayan.
14: Sumasahim papawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Narito na ang ating kasangka.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, ha? Dito sa Kabisayaan, ang Visayas Region. Itong lugar ng kalakhang Mindanao, maayong adlaw mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong napakahuhusay mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kasangga sa bahagi ito ng Samar Province sa maayong buntag. Yung mga taga Leyte Province, kumusta na po tayong lahat? Lalo yung mga taga Tacloban, ha? Good morning sa ating lahat at maupay nga aga ha inyong atanan.
2: Good morning!
1: Kumusta po mga kasangga nating Bisaya? Ha? Kumusta po tayo? Nawa po kayo'y maging malusog. Lagi lang nating ipagpatuloy ang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto, lalo yung ating produktong masarap na kapihin sa umaga na talaga namang laging nagkakaubusan ang Marcafe, itong ating Marchoco at Marcafe 9-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Tapos yung ating Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Itong Mark Stevia Alternative Sweetener. Siyempre yung ating purong Vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. At Mark Up Capsule Food Supplement with Sopalmetto. At siyempre ang produktong para sa kutis ng ating mga parents, ang GN Gandang Natural Herbal Soup, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kababayan dito sa bahagi naman ng Kabikulan.
2: Good morning! Good morning!
1: Ang mga taga Sorsogon Province, good morning. Mga taga Sorsogon City.
2: Good morning!
1: Mga taga lugar pong ito ng Masbate Province, ang lugar ng Masbate City. At siyempre sa bahagi ito naman ng Albay Province, ha? Marami tayong tagapakinig dito naman sa bahagi naman ng Legazpi City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y palaging malusog. Good morning sa mga taga-lugar pong ito naman ng Camarines Sur. Ha? Yung mga taga-Camarines Sur, good morning lalo po sa mga kasangga natin na ikinig. Dito naman sa bahagi ito ng Naga City.
2: Good morning!
1: Ito po yung siyudad ng ating lugar ng Camarines Sur. At yung mga taga Garchi Torena, good morning. Yung mga taga pakinig natin sa bahagi naman ito ng Catanduanes, lalo po naman sa mga taga Virac, good morning.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Welcome sa ating programa. Yung mga taga-Dait naman, nakikinig din sa ating programa. Mga taga-Santa Elena, Paracali, mga taga-Kapalunga. Itong lugar po ng Camarines Norte. Good morning sa ating lahat.
2: Good morning! Good morning!
1: Nawa po kayo'y maging malusog, lalo po yung mga taga-Labo. Ha? Kumusta po tayong lahat? Bicol Region. Mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
2: Good morning! Good morning!
1: At siyempre may mga produkto po dito sa ating lugar, ha, sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At batiin natin na isang malusog na umaga mga taga Calabarzon area. Siyempre malakas tayo napapakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal. Ha? Kumusta po tayo lahat? Yung mga taga Quezon Province, good morning sa mga taga Lucena City.
2: Good morning! Good morning!
1: Yung mga taga Infanta, Pulillo area, malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Good morning!
1: Mga taga Memarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, ang lugar ng Romblon. Good morning sa ating lahat, syempre sa mga taga Palawan.
2: Good morning! Good morning!
1: Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning.
2: Good morning!
1: At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko po nga kayo'y maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadalaan ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, ha? Kalakang Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon at syempre naman sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Kalakhang North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig.
0: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Pag nagkape ka, dapat nakakatulog ka. At higit sa lahat, walang hapdi sa sikmura. Narito si Kuya Mario Larcia.
3: Ako po ay si Mario Larcia ng Ipuwengka, Batangas. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat makakapakinig nito na gumamit kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee 10-in-1. Sapagkat ito po ay malaking katulungan sa mga katulad natin na lalo na nagkakaedad, ay ito po ay nakakatulong. At hindi po masama sa sikmura, hindi po nakakatulong pagpaasin ng sikmura. Kaya gumamit po tayo nito at ako po ang magpapatunay sa inyo na ito'y nakakatulong ng maigi sa ating lahat. Salamat po.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with Brown Rice Extra. Available na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
5: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa Silay City Negros Occidental. Ang iniinom ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, after 1 month na pag-inom ko ng Mark Cafe Brown Rice, masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na feeling.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
6: J-Mar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
2: Kasangga, oras na para matuto ka. Kasama ang ating kasanggang Engimar Camonias.
7: Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan.

0: Dimarcamonias. Dimarcamonias. Dimarcamonias. Dimarcamonias.
1: Tayo'y magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog habang tayo po ay humihigop ngayon ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito yung ang kaping ang sarap ng natural. At syempre yung ating talaga namang masarap din ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Yan po yung chocolate nam-nam healthy sa katawan.
3: Mmm, yummy!
2: Tapos yung ating Marcafe with Brown Rice Extract, ang ating napakahusay ding kapihin sa umaga na may kasama or halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. Yan po yung bigas, ha? Yung bigas na masustansya, yan po yung brown rice, mga parents kong minamahal, ha? Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, atin naman pong pasadahan ha, itong ating may kaugnayan sa ating talaga namang kayang-kayang bilhin ng ating mga parents, pero sulit naman. Hani, maganda po kasi itong ating produktong Mark Capsule. Ha? Alam naman natin kapag tungkol sa kapsula, sa mga food supplement, ay lahat ay hinahanap po natin. Abay, kung ako naman dito sa ating mga parents, mga kasangga, ay bakit tayo'y sabi nga'y nagpapakahirap pa doon sa mga ibang sabi nga'y produkto na masyadong limitado ang mga sangkap at hindi napili ng husto. Samantalang ito, mga parents kong minamahal, kailan ba lumabas yung ating Mark Capsule? Abay, since 2011 tayo, ha? Nag-formulate ng ganitong klaseng kapsula, pero napakatagal po, mga parents kong minamahal, bago ito mailabas sa merkado, sapagkat maraming proseso, maraming pag-aaral, ha, bago po ito mapagsama-sama. Sapagkat ang gusto nga po ng ating company sa mga nagde-develop na dapat po ay tunay na makatutulong sa ating kalusugan, tunay na effective, yun po talaga, mga parents ko. Kaya ang tagal bago po natin ito mabili or bago ito lumabas sa merkado. Sapagkat susuriin pa ito ng Food and Drug Administration ng panahong yun bago po ito ilabas. Ano? Ay, pero ngayon po, mga kasangga, ang kagandahan po ng ating produkto ay parang bonus na lang ito sa ating mga parents, eh, sapagkat yung ating Mark Capsule, mayroon na 12 talaga namang mga sangkap na may kanya-kanyang sabi nga ay kagalingan, ha, para sa ating kalusugan.
4: Kasangga! Kasangga at kalusugan!
5: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
0: MG Marcamonias! Marcamonias!
5: Para sa balitang pangkalusugan, balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan, balitang pangkalusugan.
2: Napaka-tipid po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat yung ating kapsula, ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos per capsule. Bagamat, mga parents kong minamahal, gusto po namin kayo'y maka-avail lahat, kaya binigay po ito ng 12.50 bawat kapsula. Kumbaga, talagang medyo may sacrifice po tayong ginagawa dito. Tapos sabi naman ng mga sales lady o ng may-ari na nagbebenta nito, mga drugstore, na gawin na lang 12 pesos sapagkat yung pagsukli ng salapi ay mahirap. Ani? So pinayagan na po natin yan, 12 pesos po yan. Kaya kung ako po sa inyo, mga parents kong minamahal, samantalahin natin yung napakahusay na kapsula sa merkado. Yan po yung ating Mark Capsule, na yan po ay may 12 mabibisang sangkap. Ano ba ang naitutulong ng ating Mark Capsule, mga parents kong minamahal? Aba, ay yung pong paglakas ng ating pangatawan, ha? Yung level ng lakas ng ating katawan, abay, sinisiguradong madadagdagan po yan. Ano? Tapos, ang maganda po, mga kasangga, yung inaasahan nating paglakas ng immune system ay may susi na po tayo. Ito po yung Mark Capsule na pwedeng makapag-boost ng inyong immune system. Tapos yung ating Mark Capsule ay mayroon tinatawag na blend ng non-acidic of vitamin C. Kumbaga, tumutumar tayo ng Mark Capsule pero mayroon tayong napapakinabang ang vitamin C, bagamat medyo limitado po yung vitamin C dito, mga parents ko, ha, sapagkat ito po ay nagsisilbing food supplement, pero yung pong vitamin C ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya napakaganda ng kombinasyon, mga kasangga, sapagkat ang kaigihan po ng ating Mark Capsule ay madali po itong matunaw sa loob ng ating katawan kapag ito yung ating tinutumar. Tapos, ito po ay nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, yung pananakit ng ating pangatawan, yung pananakit ng ating tuhod, yung pananakit ng ating baywang. Makakatulong po ang ating Mark Capsule sapagkat nariyan po yung mga sangkap na babasahin ko sa inyo, mga parents ko. Ani? Tapos ito po ay may antibacterial, mga parents kong minamahal. Maganda po sa ating Mark Capsule, ha, para po dun sa mga nagpapagaling. Halimbawa, kayo po ay na-hospital, so mayroon kayong tinutumar na gamot na bigay ng doktor pag kayo ay nailabas sa hospital. Yun ay tinutumar natin na ayon po dun sa oras na ibinigay ng doktor. Ay isabay po natin yung Mark Capsule at mabilis po kayong gagaling, mga parents kong minamahal. Mabilis kayo makaka-recover, ano? Sapagkat ito po na may food supplement. Kaya napaka daling tumarin at safe po siya, mga kasangga. Talagang wala kayong dapat alalahanin sapagkat mga powdered form ito na mga herbal extract. Mga extract po, ha, mga kasangga. So ano nga ba ang sangkap ng ating Mark Capsule, ha, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig? Ito po ay may sangkap na agaricus blase morel mushroom na isang uring kabuti na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. May sangkap itong ampalaya sa kabatiran ng ating mga parents. May banaba extract, may barley grass, may insulin extract powder, sinamahan ng garlic extract powder. Yan po yung sinasabing pwedeng maging antibacterial, pwedeng makatulong sa mga may hypertension, mga parents kong minamahal. Then, may extract po itong mangustin, mga kasangga, at extract ng turmeric. May parsley at spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract, mga parents kong minamahal, ha? Kumbagay, 12-in-1, mga parents kong minamahal. Isang kapsula sa 12 ingredients or 12 sangkap. Kaya 12-in-1, mga parents kong minamahal, ha? Yung 12, yun po yung ating, ha? Yun po yung ating mga sangkap. Yung in-1, ha? Yan po naman yung tinatawag nating isang kapsula. Kaya 12-in-1, mga parents ko. So, yun po, mga kasangga. At sana po, ha, yung ating mga parents, huwag ho kayong mag-atubili na tumumar nito, sapagkat ito po naman ay hindi natin ilalabas dito sa mga drugstore, dito po sa mga pharmacy at sa Lazada at TikTok at Shopee, kung hindi po naman itong makakatulong sa atin. Nasa sa inyo po yan, mga kasangga, walang sapilitan dito. Kung talagat ayaw natin, walang problema, igagalang po natin ang inyong desisyon. Pero kung kayo po ay talagang gustong magpalusog, matulungan ang inyong kalusugan, maprotektahan ang inyong katawan, may prevention tayo sa mga sakit, ay pwede po itong tumarin natin sa isang araw, mga parents kong minamahal. Sa umaga, pagkatapos kumain, ang ginagawa ko po isang kapsula. Then sa tanghali po naman, yung ating purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C plus zinc. Tapos kapsula uli sa hapon. Ano, yun po yung ating ginagawa dito sa pagtumar. Sapagkat, abay, syempre naman, sino baga naman ayaw maging malusog, eh di, yun ang mahirap. Hani, ako po ay gusto kong maging malusog, kaya ginagawa ko yung tama, ano. So, kayo po, mga parents kong nakikinig, nasa sa inyo po yan, ha. Basta't okay lang, makinig lang tayo sa programa Kasanggat Kalusugan, malay natin, kapag tayo ay medyo nakaramdam ng panghihina, yun, kayo po ay tumumar ng ating Mark Capsule. Baka sakali pong kayo'y makarecover pa, hani. Kumbagay, yun, ha. Kaya mahirap din naman yung ano, ha, mga parents ko, tandaan natin, mahirap yung lagi tayong nahuhuli. Mahirap po yun, ha, kung kailan tayo'y nanghihina na, tayo may mga nararamdaman na sakalang tayo tutumar ng mga food supplement. Dapat ngayon na, lalo kung tayo nagkakaedad na, ay dapat po alagaan natin ang ating health. Ha? Mahirap po yan. Sapagkat mga nanay kong nakikinig, ha, itong food supplement, ito po ay prevention natin. Kung kayo po ay talagang mahilig magpa-check up sa doktor, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa inyo. Kung kayo ay may mga reseta ng doktor, inumin po natin, sundin natin yung ating doktor. Importante sa lahat, ha, na ating sundin. Then, sabayan na lang natin ng pagtumar ng food supplement. Ang food supplement, alam naman natin na yan ay galing sa mga halamang gamot na sadyang nakatutulong po sa ating pagpapalusog. So, yun po mga parents kong minamahal. Kaya dapat, mga parents kong minamahal, tayo po ay mag-imbak sa ating tahanan ng ating kapsula na nakatitiyak po tayo sapagkat ito naman ay rehistrado sa Food and Drug Administration at syempre naman halal certified. Talaga naman ganun, ha, dapat laging safe yung ating mga parents. Yan po mga kasangga ang ating Mark Capsule. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
3: Si Tatay Leoncio Ponte Villa ng Batangas City, natulungan ng uminom ng Mark Capsule, atin siyang pakinggan.
6: Leoncio Ponte Villa, 78 na mag-79 sa August 22, Road 6, Singa, Labac, Batangas City. Ako kasi naman, wala naman akong ibang sakit, may narang katawan at may katarata. Ngayon, dati ako eh, para bagang mapapayit pag nalakad, parang bagang kuhan, uga-uga. Ako yung uminom ng Mark Capsule ay umilis ang lakad. Pinibilang ko ngayon ang paglakad ko. Sa umaga, nalakad ako ng 1,500 na hakbang, pabalik-balik dito sa aming tapat na karsada. Eh dati, hindi pa ako makalimandaan, ay kung ano yun, ako yung matal ng tuhod. Ang sabi nga nung ipag-unari to, bakit kagay ka na lundag pa? Ay kakoy ko na yun, ay malakas na ako ngayon. Hindi na ako katulad dati na para bang matutumba pag nalakad. Yung mga medyo mga maedad na medyo mahina ang katawan, ay pag gusto manumbalik ang lakas, yung Mark Capsule Plus C, ayan. Yan ang talagang aprobado at natubukan ko. Marami naman ako nainom ng mga kone, mga food supplement ng ganyan eh. Hindi naman ako nalaka. Kaya nung marinig ko yan, ako yari-yari na at ang makapagpalakas sa akin ito. Kahit naman hindi mahina ang katawan at mga bata pa eh. Pwede rin pa uminom niyan, lalong nalakas pala yan. Ginagamit na kasangkapan sa ng Panginoon para makarating sa kapwa-tao yung katugunan ng Diyos na napanalangin ng Panginoon na sa aking umakas, gumaling. Ayan ang pinadadala yan. Yan ang katugunan yan.
3: Yan mga kasangga, tularan natin si Tatay Leoncio Ponte Villa dahil sa magandang karanasan at kaginhawahan ng kanyang katawan sa tulong ng Mark Capsule Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
5: Malaking paalala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
4: Kasangga at kalusugan.
2: Balik po tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihigop dyan ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4 mga parents ko. Ano? Kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng ano ng papel na puti. Tapos doon ninyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin eh. So ang susulat po natin dun sa kapirasong papel, yun pong promo title mga parents ko. Ano bang promo title? Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko ha. Ito ang isusulat sa puting papel. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kompletong pangalan, kompletong address, yung ating mobile number, pangalan po ng tindahan na binilhan natin, at yung pong ating perma, signature sa ilalim. Yun po, napakadali lamang. Mga parents kong minamahal, ano? So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. So sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe at sa Kasanggang News Update si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng lugar po ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
7: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
8: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ano mang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.